yalangwele ukungalayeli yoku ukuthiwiliki ukungawuyawe ukungalayeli yoku.